bidda nun kringa wule e ko ni sabule e ba ko kringa wule e ko na kera kono e ko ni sa nyaka be kore e ko ni kera giri ba e lili be kore ko be kore du wule e ko tiki kuna ni roba wule